gbayi ko folopon da sile oda mi loju ani ba ki gbayi to folopon da sile okogi lasan loluwa re lo igbo bi ni mi anu mi mo dodo mojo gere gere lori omi be ni koko bi ni mi mo do.